0: Manta, Nalihari, Kadalamay, at Marilang Malay.
1: YFM, Sigulay sa Jalan.
2: Pemerintang Malam.
3: Malam.
2: Malam.
3: YFM.